Lyon aillé. Na salabo. Na kosa notre monde. Ba fatu za ko pesa ngai. Na ona za ko profiter. Na futa ka ba classe na ngai. Ba fatu za ko pesa ngai. Na za ki ko profiter na ona pesa ka fiancé na ngai. Wapi pa yo mona.